0: 95.5 FM.
1: Asikotu ya gaja mwamwalaye, kaye masheda wa ala siyo labada.
2: I have a father that will never, never fail me. Jesus is my father, he will never, never fail us. Otope o ebio sawadu ni karalojiji. Dugbe dugbe mbe nile ayeko jadu aniti mbami yo ma dupe etie. Ayo jamo bale nyire wafo mafuro emire. Bogbo anisa mo yolo dumore okpa dike yamada o go go go ida o.
3: O go go go go go go go go.
2: Yes, Pastor Fanke ye mene babala biya mani munje. Baba adide. Mama adide mwati sofu elato jo mande. Wipe adura mio ni mabo jo malangba lori afefe lo seyi. Ba ji gbogbo awon mo re ni kya kya kya kya ri wi pe ko se ni kankan nu won ton jorun palowo lowo nitori a ma re nkan danu laaro yi afa mo to fe so bi amadi jalajala ila koja lori omo to fe so di yadi were were afa mo to fe ke omo bi amo diku afa mo to fe gbonje omo lona bi amo afa mo to fe so bi amadi ani ti won le kuro nile oko gbogbo re ni jesu fe re danu laaro yi idi ti ba fi so wi pe ko si eni kari to gbodo sun lowo. Some 180 verse 70, can you be belly? We
4: make you your cubby coche.
2: That's what you
4: can be lamago. You shall do
2: all like any caloro. You shall do a malor coyas on his summon. Jaburuques, Bamimuko, you want a new letter to your mother. Ayo, Nibama Zayoko, about any less. Tabia Maki, you don't call your one, he beca male. Amaron, if you look by Mirare, Amaro Kuriko, Nitaki, Niliabo, and if I jump to form a four bit. Jacob, only put on a man and go for ya. Oh, no, you yes, I'm your new rogue. I be seen with. Oh, no, you lay on in the caron, be ya Benjamin. Anybody come on, and Mabo, no, need a bar. As you could better, Maraco, Nero, Mare Mabo. Only for poor Lucia More, Caramo, need to sweep Papa. Only if you are dear, yet the Gary for Marege. Only Cavalier Sakutoria Mao. If you're right, you're a coin, so Lori, Retoria, Kobi. Oruko omo ta fi npe oladugo ayo ni gba lo se gangan lowo re omo ni glass re ladugo ko ni fodanu lojiji eyin fufun kinikini to fi nrerin loruko Jesu ko ni ko gba wole o eyin okan re se ami mama ayo ni yodan awon bi omo oni ki odele tori ofo omo abele ku siku keru abele ku ko ni yanu le re o an pe ofo omo ko ni mu otomo tomo iwo otomo re oni ri ogun ma wu ma wu ma wu ma wu o bi so mo se ba na sami wa duro je o e ma sami o ni foju suku omo o ni faragbaruwe omo omo re o ni sonu o ni gbe omo re lo sinu gbogun o gbogun awon mo ti won ji gbe yo olorun ko gba won jade oluwa ti nbe ti emi re me olorun ko sawari won jade olorun abo ko dabo gbogbo eni to ngbe mi jake jado omo re omo mi o ni ramaye omo re o ni je be lorun ajante o sonu ni o ko sale ni o ko ni je pe awon omo wa ajinigbe ko ni ji omo re gbe o iwo gan baba jami loruko jesu oni sokowo oni ba won wo ko tin lo si ebute inu agiji aridunu lo ma ko ni pada di aribusekun o oni rogo eku agbe kelebe mu asiko to omo re bara le won ni gbe omo re lo be logbin anu ma wo wa ore to joro gbagbo o ya agbe ka omo le baba ta farati ti o farati anybody ko ni dada bukata omo re o atori eni ti o su oje yo fogo ke otomoto Grandpa, omo ma toju re dole. Grandma inu yin ma du lori omo o. Olomo gbogun we ma ma dara. Omo re ma lo jina ninu orere. Ogo to soro laye ngba ogo omo re ma soro soke. Ika to nbe lori ere lowo lowo ko ni gbomo lowo wa o. O ni gba ipe sha ma sa ere bo. Olorun ati ba yin gbe dani bo ni ka ba yin gbe ti ko ni fose o. Asiko ati je won mo ni ri wahala lori awon mo re. Abi ya ma sha mi ma je mo nje omo ti de oya igba. Egba, egba, egba. Omo to jise jiyale lori ma pada sanjo fun o. Wahala re ti po juju ko ma je won omo mama wa je won mo o. O ni de papas kenya aye re. Omo yin o ni fi papas sanjo. Ile wo o ni dile oro. Odu aye ogbe mose lodu aye o ni gbe yin lo tomo tomo. Ipejo pese akidi dele dele fun ibanuje lori omo ko ni yanu le re o. Bata ibanuje aye o ni bo se nana le yin. Owo ni ro wa lata ma ja ko je won mo o. O ye gba iran alawo agbede fo tamatama angele we ma je olore tamatama ara ma tu olori awon omo re olua ma gbo won omo re o omo re de ma wulo fo lorun o ni ti je fo ma lomira je o omo yin ma se toka si o lori omo wa roduran lowo lori jere wa roduran lowo lo pade ran lowo to ga jojo ori re lo tamatama omo re ma jere si gba kede ore o go tutu ma lale wu latara omo re omo re de di owo lateri lo o ye bo sinu ogo tutu tamatama o o ti gba sha lowo omo to ni asha bo si soro tase tase tori omo lase le mi se eni gbo mi ni agbaye owo re ma te ire laye afafe re fe si o tamatama o afafe owo ma fe si yin to ba pate o ye lo ma ta agbelebu waju re o ye ko pada di ayo ibudo itura ko ni pada di ibudo inira o ibudo ibukura ko ni pada di ibudo igbesi o ni fo wa ara re le angeli ayo re jina ibakuba ko ni ba tamatama ayo ni cheri azu e kula gba laare o to da siri ogo re ko ni tu fo ma raye ri o oro bi eti o ta ninu kadara ati rin ajo aye re loni tamatama alaboru ko ni dewu mo lowo o lo pade re to ni color bi rainbow o ni ri na ni kanga o mama baba wa gbe moto debi to fa serin de laye la laare lo san loru lori omo e ma ni jasasa o aye omo re ma loji dojo ale ade jagu titi koro ba je o ore ade gbogbo omo yin o ni suta o gbogbo eyin o ni se owo ni jowo o ya e lo make e lo ma ta o eyin o ni jowo atajere o loruko jesu ise wo ni dise mo wa lowo o alaanu lo lorun yo se anu aye gbogbo wa aye o ni ta wa lofa o agba na o ni wo se yin e ma lo layo e ma bo layo eyin o ni bisi yan oh my god o le ayo ko so ninu yin o loyun loruko jesu layo lo ma bi o gbogbo eyin alaisan orun mu yin larada o de ti ri be ko ni yi pada ire ti wole o agbe bi agbaye da ko ni yi mo lowo o ise ti olorun ti pari ni o ma ya waju re o jesu olua wa engineer iwo ni second
0: tuesday bi melo kan baba sha n gbadura fun wa awon to ma takalo pi ayo ah baba yen jere ara e emi na mo fi oyo mo mo fi foko olorun
5: je omo yin se pe yawo
0: ben sa
6: hallelujah
0: o jade ti to olorun baba labi amo ba adura gba o adura baba n gba lori aye wa o lori ko jesu arugbo
5: mo ni lorun okunrin ni sin abobirin
0: obirin ni temi omo 30 years o dupe lowo olorun pe
5: gbo eni ti o reti pe omo ma se pe yawo lojo kan o ya ojo na kuni ye
6: amen
5: igba ti won safu yen ba lo se ri nu
0: ah inu mi dun ni o pa oladura n gba lodo baba labi amo o lati gba ti mo si wa bi ah inu mi dun ayo mi ku lori awon eso mi mi idamu lori won mo de nje mo mu oko mi ba
5: gbogbo eyan wa so pe iya yawo
0: but mo dupe
5: eni kan gbo mi nu le ti ba soro iya yawo
6: emi re
5: baba oko
6: emi re
5: ire ma yi kari
6: amen
2: ejo ejo ko ni legbo ki alejo ko gbo o ipade ojo sunday dandan ni fun wa tomo re mama mi ki mu ipade dandan fun awon abi yamo nigba mi sugbon to ba ti doju e bayi mama baba ma ro to ba le se ni ko se ko jade nle nitori ipade ojo sunday ipade abami ni nibi ti gbogbo idile yo ti ma gbadura po ninu church gbogbo idile ma de owo ara won mu leyo kokan ti won ma ma re opo lori omo jade won ma le kuro lara baba ati mama na ti gbogbo church yo de ma gbe mi loye ti o ni pe ko darapo mo ti olorun na bi si o ojo sunday yen ni mo ma fun gbogbo eniyan ni ororo ni ofe won kan lo fi se agbelebu siwaju ile re bibeli wipe ni ojo ti mariam na ibi yo re ile re koja ba je mu yen la betele ni ojo sunday mu ikeda ni to ba ti nbo nitori mo fe de ororo sinu re ni wa tu ja nu awon ara dugbo re wa tu fun won bo le ni dale mo to wa ni sangu atalogu se so fo olokada ko gbe lo si church awon mo pakeye cac ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa jeun omo o agbe olorun ga nu aye gbogbo eyin te de ore fun program pe ko le ma tesiwaju lo ni a ma da ore lori gbogbo omo ti me ni agbaye 500 naira lo ma da lori omo kokan wa duro jeun omo ise omo re asoju re omo ro ni di awati olorun baba labi yamo o
5: aye lo wa
7: hello hello prophet 090 60 57 1110 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si account details yi 303434 7 07714 lẹ́ẹ̀kan sí 30 34 34 77 14. Akẹ́yẹ Emmanuel ló máa gbé jáde First Bank.
2: Abiyamọ o, a ò ní máa bọ́ jẹ mọ́.
8: From Lagos, this is
9: This is Jordan 105.5.
10: Station with a voice for

pade woli olarin waju olagbemi jp anu ni moriba laarin ago merin koja iseju merin ni logun sa ago merin abo idaji ninu adua owuro kutukutu ta o jo ma gba lori ikoni yi jordan fm 105.5 o ma jiri owo wa jiri

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo saturday ojo ketala ojo ti number yo se pin ojo to je wipo gbo aye re oni se pin ko si enikeni ti o bodu gbogbo eyan omo olohun e dide nle e ma bo ni bi pepe oni ni ojo saturday ojo ketala osu elekefa odun 2026 mo tun wole kan le sinu le yin laaro kutukutu yi pastor dekunle epafras wole yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan yi gbogbo eyan omo olohun e dide nle ja jo lo ki baba mi baba re eyin te ba dide won ni ki ngbadua ifun to si wa ki jesu to ba le gbera nle loni ojo saturday bo se gbo mi yen eniyan kankan ki ba iku dunu gbo mi ti ri enikan ti n ba efan ti mo ba du odan se re ye lekeleke yen awon eyan ki ba du ikefun enikan ni se n pofo ni mi kuku pofo bi yo ba se gbe kale niyan ire to gbe wale aye ibukun re gbogbo nkan to je ti e alo ni lowo gbo ni dumo lowo e si ami ke jese mo le be se ndide in the name of Jesus Christ gbogbo eyan omo olohun mo kiyin le kan si pastor dekunle epafras woli yin lori afefe ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank e wo mi sa e ma bo ni bi pepe mommy e ma bo ni bi pepe daddy nkan ta mo lo se bi pepe ni pe a lo mo ki ko si omo ti o mo wo we ti oni ba gba jeun bawo lo se ki baba re baba mi pe o ku ojumo ti oni yo wo nje ah iwo to ba se po lo nikan ni baba re o nikan lo gbekele e dide sai dide ma e wa do bale mommy e kunle e kan ja so fun ko se gan pe ko si nta le fi we eni baba mi ni baba re ni baba mi ni o baba mi ni engineer eje gbogbo wo do bale ka mo fi han pe o na nikan ni baba wa iwo nikan ni mo ba wi laaro.

0: gbogbo eyan omo Olorun bo se dobale yen ni oyika otun eyika osi mummy e gbosuba fun pe Oluwa iwo baba mi mi ni pada leyin o iwo la lati leyin mi Olorun a gbe oga o tori pe wo la lati leyin wa oba to ju oba lo ipa ninu ipa ti ase ninu ase kiki mole kiki ogo ogo ni fun o Jesu mummy edide daddy edide nle se leke hallelujah nla meje oro angeli na mo si mu ibi ti mo ti pade awon eyan lori Facebook ati YouTube lana ti mo ni ki won mu isana ma wa ni ago mefa laaro 6 a.m. enikan le wa be ni mo ti so fa awon eyan lana iwo na join wa e kan mu isana ati anointing won ite ni lowo o si nta se ti e leyin ti e mu nkan to da jade afa won ti o ba tele hallelujah meje mo to ni eke yi awon ti an fe ki Olorun o se weekend fun won and on ti si mbembe to mo so na ni pe baba se weekend fun mi angeli re ko gbe mi jade loni angeli re ko wa se weekend fun mi eyin te ba gbagbo where are you gbogbo eyin omo Olorun e dide hallelujah meje ogo mefa la se gbogbo oje 13 gbogbo eyin te fe ki won bo du to ni gba ki won bo du riayo somebody stand up and shout say hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah anaminu amena shahala etewo mo mama de angeli si oni bodu wa se nbe ti emi nbe laye ki won yo si o lose yi ki won yo si o loni ojo Saturday ojo ketala angeli ta yan ti o ko se weekend fun oloruko Jesu to ba se wi pe malaika ni won gentle to iyen tumo si messenger mo ti bere si wa su lori angeli te ba gbagbe mummy ara won kan ti mo so nipa won angeli ni pe they are messenger emi mo preach ati so number 1 number 2 eja won ti eleketa tumo si nipa won angeli mo fe ke ni oye to kun nipa won so that o ni mo le woli kan tabi pastor kan ka ki aye mo ti wo na ba mo ko ni angeli to le engage sise atojo ti woli ti ndun ti ntele ti mo ti ma gbara ti Olorun fun mi lori awon angeli oni mo ti nlo without wasting time e je nbere bayi e gbe owo yen si oju yin eni lato ni lo mo ri na ri angeli mi ma dari mi ki se yen nikan bi e ba je oluka bibeli yin ninu we Genesis chapter 24 verse 7 and verse 40 bibeli so nipa Eliasa omo odo Abraham o fe lo mu yawo fun Isaac bibeli so wi pe o si gbadua o ni angeli baba mi Abraham dari mi mo fe mu yawo Esa eyin omo kekeke ojo to ba ti mo po setan eyin brother to ba ti mo po setan to ba fe mu yawo mo dare lamu call your angel pe joja jo mu bi ti mo fe nigba ti mo dagba ninu church wa yi mo bere si ri awon obirin ti an buru awon 13 yan fe fe mi nikan eh gbogbo won si buru won ma so nje wa iye je o ma gbe pamo ni orisirisi ni won mo wa ri pe mo ti wonu confusion pe mo ti daran bawo ni mi se ni simu angeli mo consult pe jo angeli mi mo je nla la kankan bayi mi mo bi mo se le ri na mo dari mi se to ba da won kan ko rin riyasa tan bi won se pari riyasa emi wa ni church ni ago marun ojo yen bi oju ti se nlo okan wa kimi bo se nbo keke she was very young okan wa ba mi ke oni ah oba konle oni oda bo mo nlo le ngba mo ri bi won se sise tan ninu choir mo kan so na wo si lo kan ni mo ni I love my sister o lojo ko yen oro yen jade pelu anointing mo dupe ko ni mo mu bo mbi mba dupe mi o ni salai mo dupe lowo angeli to je ri na ri we thank God and lati odun die seyin ta ba ka nisin ati ka 20 something years and we are still fine o si dabi anani asi don gbadun e bi ogo se nje ti Olorun ki se yen nikan ninu act of apostle chapter 10 verse 3 to 6 ibi lati ri Cornelius to ngbadua ti won gbe angeli dide Peter fe mo gbadua angeli ni mo wule gbadua tete mo lo sodo Cornelius eni ti ona lowo ah eni kan nu eyin mejeji angeli e dari eso ekibe angeli mi dari mi
1: si eni ti o ran mi lowo e wa dide ka se bayi ko to pada saye re wa nawo e koju si mi ke nawo eni ti o yo awon omo yen le eni ti o ko won yo eni ti o tu won le angeli bi menaka pahaya dahash oya lo fa awon omo yen le eni ti o ran won lowo eni ti o ko won yo eni ti o mu won jade can get your fan when you lower by. Any canon, you know. Any peluid, the tangas in Walaliano, we send a D to them. Any canon, what is a D? A D. It's not spell. A bonus spell. We send mistakes. That is what a D, two months is. To them, those bandits that carry those children. And a mistake is in one. As he said, you say correct. You can see I'm more safe. That is number four. Number five, your angel bring your food and strength. That is another thing. And get the ramen bonje wa. Toba bonje rebe. O sento le dad woman. Onje kan beto oje te bi onin pa oma. Eje ki awan 2,000 of ya barashi ami. And get the rebe wa. Ki so nje orisirisi nkan ni an gbe wa to fi di olokun ninu we first king chapter 19 verse 5 and 7 ibi lati kajade pe angel oluwa bibeli so wi pe o si ji elijah o ni dide bo si ti dubule o si abe giju ni peri kan si wo angel oluwa fowo to o si wi fun pe dide jeun nitori ona yen je fun o won lo si dide o si jeun o si lo le agbara onje yi ni ogoji osan ati ogoji orun nowe gbogbo eyin te nlo si Canada gbogbo eyin te nlo si Australia gbogbo eyin te mo pe ona yin je eyin te ntele wa lo Jerusalem ni bitan ba ti le fi agbara si ami mo fi majemu Olorun so tele angeli re ti o bo to bi le ba wa yin ona to je mo so le kan na mo ni ko yo si o e wa ki gbeje nte duro ti le angeli mi o onje mi da my angel. Where is my food? Sit down. The same angel will not provide the water. The same angel provide water for Haggai. In the book of Genesis 21, verse 17 to 19, will not be only one for Haggai. Angel, he cannot. This same angel, as I say, same angel. Ekibe mo nilu angeli. Eti mo fe so ti mi o ti so fun yin lati joyi. Ibi ni mo ni pari esi your angel can execute judgments. Angeli re le se idajo. Angeli re buru de bi wipe won le da nkan won le da wahala le. Won le pa nkan je won le pa nkan re won si le pa nkan. E ki be angeli wa. E ba wa awon gbe kwara awon bandit le mo. E tun se say le ba wa pa won re Nigeria ni. And yes. Any angel? Yes, your angel can execute judgment. They can carry out God's rules. When they be binu along, ki won si se ose. Angeli a man so se. Eja wo biti won ti so se. 2 Samuel chapter 24 verse 16. Afigba ti Olorun to so epo to. Nigba ti angeli na si nawo re si Jerusalem lati panu. O ti n pa won run bo. Suddenly o ti sare pa eyan 70,000. Owo won ya gan. Ekegbe angeli to yawo ase le soro eke angeli mi to yawo gbogbo eni to ni mi ni moke gbogbo eni to ni mi o ni dide nile baba mi ninu jo Olorun angeli mi to yawo fi ku to yawo pa won. Any yes? Mona yin seni. Sit down. Bada si ese bibeli yen. Bibeli so wipe nigba ti angeli na si nawo re si Jerusalem lati pan o fe patan yen. Iba ti si Jerusalem mo Oluwa si kanu nitori ibi na o si wi fun angeli ti o npa angeli ti o npa awon eniyan na run pe
2: oto
1: oto gbogbo eyan kibe ni oto ogun bandit ogun kidnappers awon akeda jihad ogun elesin mesi ogun gbese inu aye re ogun kana kata ka to ri mi ogun ma le doyun ni ogun ma loko ogun ma le gba visa eyi no ogun ma lowo lo ekibe lo to o to
0: sida ibi ti mo ti pade awon eyan lori Facebook ati YouTube lana ti mo ni ki won mu isana ma wa ni ago mefa laaro 6 a.m. enikan le wa be ni mo ti so fa awon eyan lana iwo na join wa e kan mu isana ati anointing won ite ni lowo mo si so gbogbo eyin te nbo nu service ni ojo Sunday to lai e mura eyan 5000 ni agbara olohun ni ma fi anointing won ile lowo gege bi mo se seleri ati nta bere si fi se lojo Monday.
3: Praise the Lord. Baba mi ku se Oluwa, Oluwa sagbara yi dutu. Ifamoro yin ko ni gbe loruko Jesu. Emi ni omo yin lori afefe, Olugbunmi Grace ni Ilifili. Ni Ogun State ni mo ti ba yin soro. Ni oro sabu sabu ka se tan ni ju yi. Ni do Sunday bi mo se dele ore mi wa ni mo sa lo ni 77 gbogbo te ni ka se mo se mo e paper te fun wa mo fi we mo fi paper yen we ni jo Monday mo sa lo bi se mi nigba ti mo ma kuro ni shop ni ojo yen nigba ti to dele mo kan ri pe owo mi ka wo mi kekere yen mo kan ri pe ko function o sa o kun dilo ti yi wa n dun mi gbogbo egbegbe wa n dun mi mo wo ojo e ko se old mo akile leyin kini eleyin mo sa force ara mi ji owo bayi se owo bayi pe ki wo pe ki lo sele si lo se mi lowo be ni mo fi okun gbadura pe oluwa mo ko gbogbo ofa ofa ko fa ninu inu agun ara mi mo sa bere si ni pray titi mo fi dere ni ale ojo yen mi o get ara mi mo wa pe oko mo wa so pe owo yi o ko function dada mi mo nkan ti o se awon na tun ba mi praise on sha pe blood of Jesus be be mi na je praise a sha praise sha mada se olomi 77 nile mi ni be mo se lo mo ni 77 ati anointing te fun wa te sise fun wa ni ju pe mo se fi pa ti mo fi pa ti mo fi omi 77 yen ti mo fi si ah daddy o da bi pe omi 77 yen at anointing yen lo fi si be nigba ti ma fi di ohun ti mo wa ni ki ji mo feel owo yen pe ki n se mo ri fa ori gbe mo ri se mo wa mo ni iwo olohun ma se o omi 77 ati woro o sise fun mi o ah e se gan baba mi o adura yen agba o mo anointing more strength in Jesus name thank you sir god bless you sir

0: ayibada oya gba iyanu ra
1: miracle
0: in the name of Jesus. Gbogbo eyan mo Olorun e ma reti ni Canada woli nbo woli ororo mo ti ko already o ti wa Canada nbe ma tu ti wa nbe mommy e so fo mo yin kapade ni Toronto e so fun egbon yin e so fa buro yin e ja jo gbadura e je ka won na ta ninu iyanu won yi e gbo sa tele ka ba lohun wa ise ta ba so nipa pe ogun be lori awon akobi oh ma bi
1: you don't know
0: to ba ti di camp to nbo
1: next camp
0: to ba ti ni iwe
1: if you don't have
0: lori awon akobi eyin akobi to ba ti ra iwe yen make sure ko ra ni camp
1: be ni
0: o wa ni gado to ba fe ra o de wa ni camp o ma ni agbara sa make sure ko ni ogun be lara awon akobi but awon to gbadura awon ma nbo
1: they usually free
2: Allah she bi aba omo
3: 05.5 FM
2: she ba o Allah she bi aba omo she ba o mo she ba tori pe en gbo adura dadi emi na ti le ri ohun dupe lowo Olorun baba wa Mustafa Solomon Moses ni emi na ti le ri oruko mi ni Mrs. Bola Olatunji lati Sango ni Ogun State. Daddy, mo dupe lowo Olorun o. Ni last month oko mi wa si camp. Omi ti won se prayer si. Ton ni ki won se fun awon first born. Se ki won ba ti fi photo won si. Omo mi o tin wa ise, graduate ni o si ri kan 40,000. O sa manage. O si lohun ri kan 60,000. O sa manage. Nigba to ya oko mi se de lati camp ba mu kinu photo wa sa mu photo e na mu photo dani lo si camp mo sa wa photo mo fi sinu mi an ti gbe si de ti a fi se prayer lara ro ati n gbo iri owuro abule gba brand

0: láàrin gbogbo wọn. Dájì, ọmọ mi nìkan náà mú o. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá wa Mustapha Solomon Moses òní, Ọlọ́run tó ń gbàdúrà lọ́lọ́run Mustapha o. Mo dúpẹ́ mo yan Ọlọ́run lógún.
1: Fi ọwọ́ méjèèjì gbá orí ẹ mú. Sọ pé ẹlẹ́dà tèmi náà. Ẹ̀rí mi dà.
2: Ẹ̀rí mi dà.
1: Sàánú mi.
2: Sàánú mi.
1: Jẹ́ ní ẹ̀rí.
2: Jẹ́ ní ẹ̀rí.
1: Jẹ́ káwọn èèyàn bèbí náà yọ.
2: Jẹ́ káwọn èèyàn bèbí náà yọ.
1: Sàánú mi Olúwa.
2: Sàánú mi Olúwa.
1: Kórì mi ó sọ̀rẹ̀.
2: Kórì mi ó sọ̀rẹ̀.
1: Ẹ̀rí mi o. Ẹ̀rí mi o. Ẹ̀rí mi o. Ó yẹ sí àwárí mi. Dandan ni ko ni testimony. Lorukọ Jesu. Wa ni testimony. Mo ni wa ni testimony. Mo ni wa ni testimony. In the name of Jesus. Wa de se bi oba. Be ni yori. Jesus lu awa. On a Sunday.
3: Tomorrow Sunday.
1: Nkan kan gboro da duro.
3: Nothing must stop you.
1: Make sure pe.
3: Make sure.
1: O get your ororo ti
3: e. Get your bottle of oil.
1: Afiko ra anu gba.
3: You must obtain my.
1: Ko de ri oju rere. Sorry. Se oju rere o dabi oko to mo nbe yan lati ileto lo si ile olora be oju rere ri o nilo oju rere o nilo iyanu o de nlo anu o ya gba ti e loruko je
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: jesu oluwa wa
2: amen
1: e ja wewe mimo
3: let's check the Holy Bible
1: mo wa ninu owe owe
3: and book of proverbs
1: ori kokanla
3: chapter 11
1: ese kerinla
3: verse 14
1: iwe owe
3: proverbs
1: ori kokanla
3: 11
1: ese kerinla
3: 14
1: o wi bayi pe
3: e
1: ku tele mi
3: say after me
1: nibi ti igbimo ko si
2: nibi ti igbimo ko si
1: awon eniyan subu
2: awon eniyan subu
1: sugbon ninu opolopo igbimo
2: sugbon ninu opolopo igbimo
1: ni ailewu
2: ni ailewu
3: le
1: kan si
3: one more time
1: nibi ti igbimo ko si
2: nibi ti igbimo ko si
1: awon eniyan subu
2: awon eniyan subu
1: sugbon ninu opolopo igbimo
2: sugbon ninu opolopo igbimo
1: ni ailewu
2: ni ailewu
1: gba keta jaka po 1 to go nibi ti igbimo ko si awon eniyan subu sugbon
2: ninu opolopo igbimo
1: ni ailewu
3: e
1: tewo si mi sa mo soro gege bi woli loruko jesu ti nasati abu olorun daju lori e
3: God is over you.
1: Awon igbimo to ma to sona to ni subu.
3: All the counselor that will guide
1: you. Loruko Jesu o ya lo pade won loruko Jesu. O tera anu gba.
2: Amen.
1: Wa de se bi oba.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: O pray. Gbogbo eyan omo Olorun.
3: All the children of God.
1: Ti Olorun yo lo loni.
3: That God will use today.
1: Lati ran ise iranse
3: lowo. Support this commission.
1: Mo gbadura si aka re.
3: I pray to your back account.
1: Ni sofu lai lai.
2: Amen.
1: Ane account o ni sofu lai lai.
2: Amen.
1: O ni wo ko mo rowo nbe.
2: Amen.
1: Wa ri anu gba.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Gbogbo eyan lojo bi oni.
3: All to the body celebrate. Oni
1: wedding anniversary.
3: People celebrating anniversary.
1: Mo bless ojo yin.
3: I bless your day.
1: Mo ran ayo sibe.
3: I send joy there.
1: Mo bless igbeyawo
3: yin. I bless your marriage.
1: Mo ran ayo sibe.
3: I send joy there.
1: Iboko ati anu.
3: Blessing
1: ati ran lowo lati oke.
3: Ko
1: wonu aye re. Ati igbeyawo re.
2: Amen.
1: In the name of Jesus.
2: Amen.
1: Wa de se bi oba.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Awon celebrant to wa nbi.
3: Celebrant that we have them.
1: Ajani Mojisola.
3: Ajani Mojisola.
1: Pastor Moses Abiodun.
3: Pastor Moses Abiodun.
1: Ojo Boluwa ti fe.
3: Ojo Boluwa ti fe.
1: Ati Iyanda Adeoye.
3: And in your dad.
1: Happy birthday to you.
3: Happy birthday to
1: Loruko Jesu o ma ra anu gba.
2: Amen.
1: Wa de se bi oba.
2: Amen.
1: Bless our prayer agbo re.
3: I bless your sister.
1: Mo ri bo ni bo eje Jesu. Mo ran agbara wonu e. O ya gba eje nu ra.
2: Amen.
1: Wa de ri ogun.
2: Amen.
1: O ti be.
2: Amen.
1: Ni yi pada.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Ko ju se nkan fi da loju bayi pe.
2: Emi koko.

0: bani soro te ma fi wole si oro baba woli oni eleyi 090 67 34 24 41 090 67 34 24 41 se yele ni ekeyi leleyi 090 11 67 0740 gbole kan si 090 11 67 0740 ati 081 86 85 04 04 gbole kan si 081 86 85 04 04 pelu 080 33 37 82 54 jekin tu pele kan si 080 33 37 82 54 ele to kan leleyi 080 630 923 07 jekin tu pele kan si 080 630 923 07
1: Asoki nbebe.
2: Yes Lord.
1: Loruko Oluwa irawo egbori soki.
2: Amen.
1: Oni se daduro.
2: Amen.
1: Ohun kankan ni mo fe ki o mo. Sare gbadura kan. E pe oruko Jesu la kan. Ina omo ogboro jomi.
2: Ina omo ogboro jomi.
1: Mama iwa na adura ye o. Ina omo ogboro jomi.
2: Ina omo ogboro jomi.
1: Oye ye ye ye ye. Ami amada. Ina omo ni jo. Koni jo e koni jo e koni jo e koni jo mi. Yes. Oluwa wa.
2: Amen.
1: Ina omo ni jo.
2: Amen.
1: Gbogbo awon omo re. Man comfort won wa ni aro la
2: ti
1: won mu ti era ni a ma gbadura si o ma na soke ni bi kibi to ba wa ma ma ju adua si aro la iyato owo di onirin ni ona korodu church
2: pastor
1: mo fe ko gbo nipa esi di arokilo
3: Opala jeri oya lo just on the say Olorun wa de ni o ni fe se wonder
4: Ajo isemi alase yori lataago meji owura simokala kawe ye yo to ti mani ri fowo olorun lati gba ase atagbara fu ase yori lo se tutu oni ma ti wa de ni oni ni olorun sa bu pe gbogbo ni ma para lojo sunday o ma ba won da ma je mu ase yori ni ri ajo se yi o gbogbo agbara to nje osise bi erin jaja iliri owo ina adu a ma te iwo ma dominera wa gba ase to nja se yori ni gbogbo ona apa woli ma je mu atawon olorin ami lo ma pelu woli ma jo adeni yori si sere seti baba o si ma pa se ase yori faye gogo aladua lata go meje owuro enu ijo de new gas glory ministry slot 712 alogi koroduro church bus stop owo di onirin ilu eko 08033378254 bi won e ba le fara lojo sunday a ma dororo ase yori le olori oni sa se ti mo loruko je
1: mo wole bada Mora asajade
2: won
1: ni fi pama
2: amen
1: bibeli so in kankan ni korita yi ninu we first sermon 19 o soro yi ni line 1 to 3 egbe do wi yes
2: Saul si so fun Jonathan omo re
1: ba ni
2: ati fun gbogbo awon iranse re
1: iranse re
2: pe ki won pada fidi
1: e pada fidi ta lo ni kan pa e
2: Aye
1: ra gbe lo mi ota re kan duro be a ma pa listen awon de pa ira wo eniyan awon to sumo yan ni
2: be ni baba
1: se gbe mo se
2: agboye
1: nigba mi oga ma pa omo se se gbe mo
2: agboye sir
1: nigba mi omo se ma ra oga lorun
2: be ni baba
1: asiri mo so fun yo se gbe mo mo sir e gili idi ton fe pa eniyan won ma pa eniyan nitori ayanmo e won ma pa eniyan nitori ogu e won ma ra eyan lo iboji nitori eru ogo tori wa saye eru ogo tori wa saye won ma ra mo ologun lo boji nitori ilara iya e asire ni yo sari eyin te gbo mi lori radio yi mo ki yin o ni bi ki onu mo do lo wa inu le lo wa mo ki yin
2: bi
1: a dori ra lola emi ni woli adeniyi omo oni mo n pe se ipade aro la ni ta lo fe pa

0: loruko oluwa na lati ki wa kaabo sori eto lesson kese fun titi oni oruko temi o yi pada oluwa to bi loba omo baba tin je o delicate bubo yan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni pelu mi bi na ni baba wa ninu oluwa baba woli ti iran ti a wa yi olatunji tala bi lati mo si baba lesse kese baba sa e ba mi ki bubo ara le sa
1: ojo kojo ti ojo ba ti dagbere la julio
0: yes sir
1: ojo na lo nfara ni aye ojo ki kuro lorun kodo lagbede meji orun ati aye to ba ti gbera ni orun dandan ni ko bale egbo mi ni oruko oluwa
0: yes sir
1: ire ra to wa lowo awon eniyan ti won o yondare ta ba ti same won ma yondare fun
0: amen loruko jesu
1: gba mi dada
0: teti re o
1: ogo to ye ko fara
0: yes sir
1: ninu aye re loruko jesu o ma fara
0: amen loruko jesu
1: egbo de keta
0: eteti si o
1: ani to lori wi pe to ba faye le fun
0: loruko jesu
1: owo ni fi o sile
0: yes sir
1: gba mi ni oruko oluwa olorun ma fe mi re rubo fun
0: amen loruko jesu
1: e fi ara bale lale yo
0: yes sir
1: kin mo ni ko se
0: e fara bale dada lale yo
1: se ri gbogbo eyin to n gbo mi ni ale yi olorun di di re mi woli si oni o iwo ma korin iwo ma berin olorun lodi idi ran mi si o idi ti olorun se ran mi si o ni pe o mo pe mi woli olorun mi o ki lo agbara ewe ati egbo mi o de si ninu okuku aye awon to ba wa ninu okuku aye
0: yes sir
1: olorun o ke ran won ni se
0: ato sir
1: se gbo mi bayi
0: agbo yes sir
1: idi ti iwa iranse to n gbo mi to se gbodo fi ara bale to de se gbodo gboran tori pe aran mi si o idi keji to lo se ran mi si o ni pe awon ti o ye ko ma fi ya je o awon lo n fi ya je o awon ti o ye ko da aye re duro awon na da aye re duro awon ti o ye ko se awon mo re ni jamba awon lo so mo re ni jamba kini ti nitori pe o ti ko olorun awon omo ogun sile o ti fi baba re le o ni ya se nje o ikeji o le wa oju olorun o be ni bibeli pe ti awon eniyan mi ti a pe oruko mi mo ba le re ara won sile ti won ba le kepe mi oluwa
0: yes,
1: ti won wa oju mi ti won si gbadua oni nigba na ni emi yo gbo lati orun wa oni emi yo si wo ile won san e gbo oro yen olorun lo didi so be iwo iranse kunrin to n gbo mi ati iwo iranse mirin o tu akoko te ma kuro ninu inira
0: amen loruko jesu
1: o tu akoko
0: yes sir
1: ti o ni sun eko mo
0: amen loruko jesu
1: o tu akoko ti o go yin abe sibu jade
0: amen loruko jesu sugbon
1: e gboran e tele ohun ti oluwa to fi ran mi si yin te ba ti le tele
0: yes sir
1: e o ri yanu
0: amen loruko jesu to baba woli mo lo se mc nbi kan ni okunrin kan ba sumo mi pe eyin ni giga loluwa mo ni be ni sa oni be se sumo baba woli ohun bo latori oke o ti sun lo nse waju ko si bi pe won po wa si bi event ohun ohun ti kaakire kaakire ori oke ki lo sele ologun to nbo ohun fa ogun to le ni pe baba won se n kaakire ori oke yi to ogun aye ohun ko ko se baba woli ki lo le fa ki eyan kaakire be ko ogun aye re ma se
1: sari be ere ta beri
0: yes sir
1: lale
0: yes sir
1: iberi lale e farabale ka gbo mi
0: yes sir
1: se ari opoloko eniyan ni o mo bi won se ngbadua bene eja so asiri kan fun yin
0: yes sir
1: ni odun kan mo lo si ori oke idu ajinare mo lo gbadua
0: yes sir
1: tin ba de ti lo si ori oke beyen mo ma lo fi ara pamọ si enu igbo ibe ni ma do pale si madua gbadua mi o ni fe ki awon eyan ori mi sugbon ni ojo elei ta lo si ori oke idu ajere bi mo se gun oke awo baba ori oke ni mo ko si baba ori oke wa ni woli e jowo e ma wonu igbo leni o o fe ke ba un se kankan mo ni ki mo fe ke ba ki ba yin se o lo n fe ki ba ori awon eniyan tan wa si ori oke o ni gbogbo woni to ba wa lori oke lojo yen pata o ni gbogbo won pata lo n fe ki won ri awon eniyan mo ni kini di o ni tori elomiran wa si ori oke o lo wa gbadua o ni sugbo oro re le ma ni lori oke
0: ori oke o ko si wa be lasin
1: be ni o ni to ni oni awa wo ni olohun o lo olohun wa le ma ba wa soro a le riran si won
0: si awon kan ma ba wa lasin
1: o ba pe awon eriyan jo o ba pe gbogbo woli awa ta pe ra wa ni woli nbe a fe to 30 ni odun yen lohun
0: yen ogbon
1: be ni o wa ni awon te wo iwo oli ni won o o ni olukuluku wa ka lo mu ibi to ba wa kaskata o ni ki awon to wa lori awon to wa lori oke lojo yen lohun wa fe wo 400 o ni ki won ma lo to si waju wa o ni ki a ma gbadua fun won o ni o ti oluwa ba de fi an wa o ni ka ma so fun won se gba mi
0: agboye sir
1: se ma ninu gbogbo woli to wa lori oke yen ni odun yen lohun emi ni mo kere ju awon baba kan won ni ewu lori awon kan won wo aso woli lori oke elomi wo red elomi wo mo brown elomi wo white
0: elomi blue
1: be ni to blue o won po woli gbogbo sugbon nigba tori ka won eyan ma lo
0: yes sir
1: si odo awon woli eyan bi mata pere lo wa sodo temi Bani awon to gun won lo to siwaju awon baba baba yin sugbon se ri awon to wa siwaju temi pelu ori ofe olohun pelu anu ti mo ri gba
0: yes sir
1: bo se nkule ni olohun tu asiri ogun aye won eje nsu asiri fun yin
0: yes sir
1: eniyan kan ni enu ojo meta yi o ba mi je lori social media igba to ma ba mi je da loju ara e o wa so kankan o ni babalawo ni baba mi o ni babalawo ni baba mi sugbon awon kan wa nda lo ni be pe baba mi o ki se babalawo woli ni baba mi
0: tolorun pe
1: be ni baba mi na pe ni baba
0: tunda olu be ni sir
1: woli apa mi
0: yes sir
1: ara won ni mo ti jogun emi mi mo se gba mi sir
0: agboye sir
1: se nigba ti mo riran sa won yen awon yen lo wa lo so fa won to ku pe awon o soro ti woli kekere yi to tin so ntan ba wa to de so na bayi
0: ti o lewu lori
1: awon eyan nigba ta won to ku to ba dodun awon baba yen a baba yen ma bere be lowo won ki lo gbe wa sori oke ki lo nto se o iru alawo lola so ike bere yen na bere ta fi gba sugbon ba se nde waju emi tori mi o ni ebun mi ti.
2: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show.
1: And to Gilaye, you can hear him. Gigaloluwa,
0: Baba Olisa.
2: Today we'll be discussing
3: the voices you need at work.
1: This is Mama Lemidalo. Bi bani, bi won fi mi si alko mi o ba. Mo ma je pe kari ran.
0: Yes sir.
1: Mi o lebu meji je bun yen lo. Won fi iran riran se pe fun mi ni. Bani. Won fi iran riri won fi se pe ma ma riran nkan te nkan ti e wo kan to sele lagege stadium ni
0: baba olisa
1: oluwa fun mi ni iran kan ni agege stadium pe eniyan kan bimo otoleni to loyun fun otoleni to gbe omo fun oluwa ni kan ye jade eniyan jade eru ba gbogbo eniyan bi agege stadium ebere oluwa so kankan oluwa leyan kan oluwa ni won fun ni rink ninu crusade ni osa to koja ni o oluwa ni won fun ni rink pering yan lo ba ye je ani yan jade o o ni eni to fun ni rink o ni india lo ti mu wa olobita olore ani keji lo ri rink yen ninu boss Oni o de mu, oni o ma driver lo, oni o ma wa boss. Wa ririn gbe o mu. Gbogbo kan de darvon ko ni. O ni ma Olorun toro je ni. Ariwo lo, eru Olorun gan ba mi. Iran ni. Sari idi ti opolopo eniyan to fi wa ninu ogun ta so pe o ti gbadura gbadura gbadura gbadura. O ogo o se ni pe elomi gba biribiri to je pe kide se biribiri ko lo ya ko ba. O le je tore anu. Aso le ko se. I just suck in the way. Bobo at that in Benny Aye, Lonnie Lo Woolly. It was done by me, only Lo Woolly. A jammer, it did off in the Woolly. It did off in the Woolly, Nipe. I want Shirika Watom
0: to Farasi.
1: Oh no, I want Lo Woolly Latch to Ashley. Toba Jono Giddy Lope Woolly,
0: yes,
1: Ton Jaisha. Banon Bafi, Shoromo Woolly. Tofio Guayan Woolly. Or to Mafia na by
0: your solution.
1: I want to buy Wedju. One married. One kiri solution. So one woli alone.
0: Yes, sir.
1: One married. Ari ogu. Add the son abayo. Shawari ni alai.
0: Yes, sir.
1: Bogu ayi tongo me bye bye bye bye.
0: Yes, sir.
1: Ekira ayi kori re.
0: Congratulate yourself.
1: Test yoru kwanye. Ayi tafe kuro ni ogu. Ayi tafe mashiri ayi.
0: Yes, sir.
1: Bogu ayi tongo me ni ashalai. Ti embo ni arola. E test oruko yin atoruko iya yin oruko te ba tesi mo ti ma gbadua dada le lori ke to de ni arola to ina to ba de larola o nilu ati soro iwo kunle olorun a ma lo mi lati tu awon asiri fun o nibi kibi to ba tin bo larola to ba ti de ayobo ayobo last bus stop so fun olokada Taboni kake maruwa, lati ayo bobo so bipe, ema ni joni wa jumato mi, ori oke lese kese, ni mo lo, ni mo po junction. Ori oke lese kese, ni mo po junction. Ti wamba tigbe lati ayo bobo last bus stop, tabitan ni joni wa jumato e, koso pe, ori oke lese kese lo lo, ni mo po junction. Toba ti de, ibi mo po junction, tagbe epale, wari le eko, inui le eko ye lo ma agba wale, si camp wa si ori oke wa ori oke ye o fi ara ti ile epo ye ni egbe titi lori oke wa wa to ba de ni arola wa mo pe eni ba so pe ko si woli ti ile baba e lo ti ku awon to wa ni di oro re o ni fe ko wa o wa fe di omele iwo ni ko jara e bawo ni se iseri se bi se ise lo isoda se bi oro aye iseri soda se bo se ndagba to loko yi se bo se fe ma ba lo ni e se bi gbogbo kan se nda fun awon omo e ta awon omo e wa loju kan se onoda tete de ni arola wa gu asiri ni pass emi mimo lati enu emi woli olohun to ba de lona wa mo pe eni ba so ipe ko si woli ti le baba e lo ti ku wa pe ero ibanu so mi fun o ma test oruko e toruko iya e oruko to ba test lale yi ni ma fi ri o laaro la won na to ba de lola wa ri ero ero olohun ba e bo se ni ni
0: to fun bobo okan ti won fe wa lola ton si fe test oruko won lati wa ri iranse olorun alaaye baba wa ti olorun nlo papa ni iran ti a wa yi awon opo yi ni e mo test oruko yin si 070 66 7 6 8 6 1 7 070 66 7 6 8 6 1 7 ati 080 84 10 15 29 080 84 10 15 29 ni reju bayi lo lori eto lese kese fun toni oluwa to be loba omo baba tin je odeleke loruko temi ti bobo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun oni tete de lola o olorun n duro di o anu yo wa ori ami.